sayibana kule ligangatha liyaduma lemanyaza phansi kwentaba zasemzini. Sawu, uyawudlala umculo ntomba kuthi. Uyawudlala umculo soyami, uyawudlala umculo bhelwa. Sisonke man. Katle home yonke mengenyawo. Fanele pase ngaloleka lo. Apha ekatle home.

8. Kati shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kati shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Kati shawa kanjani kanti donsa iyodwa. Iyodwa. Iyodwa.